monna jolo ka o tseba hewe mo sa bua pila zwa kwa lelapa ke a ntla o magata ka o tla ka thusa mo hlokomela ke fela pelo monna o ke tate se go bona go nyanyana nyana go ntlo o mata tate

Hudimu dimu kwana mothapong wa loti hudimu dimu mogotlong thialala setereking sa lebitso lefane ha ha bo batlokwa e senggalahadi se ho se lile ho aketekwa le hlana hlana ke la motima hla ha ho hlana selwa o no tseba ho tswallwa basotho ra basotho ke reken St Martin's Mission kala le shume le metso e tsheletseng phupu tsabeletso e tla simolla ka sehlabelo se halalalang sa misa se tla etellwa pele ka bogabane ke Bishop Joseph Mopedi se phamola ka morake reke di phamola di tla ya keteka le rabasotho le lelapa le baleng la madingwaneng mo mokete o tla etellwa pele ke morena wa sehlogo wa madingwaneng morena etho sekonyela ho tloha ka hora ya leshome le motso o le mong letsatsi le hlahlamang lala leshome le metso e supileng phupu teng di phamola di tla amohela lesotho ka moka ketekelong ya naha ya letsatsi la tswalo ya kgosi rabasotho Pizza House hona mogotlong mokete o tla qala ka hora ya borobong hoseng menyakwe ya setlokwa dipina le metsiko e tla ba le lomolo mosotho se ke wa romeletsa tlo inwese ka ngo ha ngwale e giba tantang e gangwa ke lerole ha dinonyana tsona di tla be di dula batho di reke difate le ya mengwa bohle ka dikhutlo tse nne tsa lefatshe tele ho ya tsho metshechane.

0: Mosotho wa heso lentswe la hao le bohlokwa. Mmuso wa Lesotho ka ofisi ya tonakgolo o memela mokeng wa pele wa boikarabelo le tlaleho ya tshebetso e leng Accountability Summit o tla tshwarwa ho tloha ka la pele ho isa la tharo Phupu 2026 Mantabiseng Convention Center. Tloho o buisane ka kotloloho le baetapele ba hao. Re aha setjhaba se matla ka boetapele, boikarabelo le phano ya ditshebeletso tse shebaneng le diphetoho. Eba karolo ya mmoka ka ho ba teng moo o shebelle ka kotloloho ditsing tsohle tsa bophatlalatsi ka hare ho naha kapa o ye ofising ya mmusi wa setereke sa heno. Ka la 20 a motso o mong ho isa la 20 a metso meraro Phupjane ho tla ba le mmoka wa boetapele moo mmuso o tla hlahloba dikatleho le dikgoqetsane tse bileng teng tshebetsong.
1: People always think advertising on radio is expensive.